0: Tanjung Timbungku. Baes. Yeah.
1: Anivule kete lko. Namhlanje sizokwimba omkhulu ngaphuza uzophuza juice. Come from the fire not you. Funa lewo nomntana khaba two. Antsuka ngibafuna boy two. Ngidlala marotaro ngabachelo ngabachelo ngabache. Ungabache. Ungaba

ya Jeffrey Osborne. Ni mini mani mo eish enkopotsa tsendile majita ka mo Atreville ba o collector re bontana music nga thaba thata o ka ndlala yona Jeffrey Osborne ni mini.